0: Ndamuchao Enoka Revlanda Urgasari. Ndamuchao Ichenka Tinyowe Geneva. Hanyuma Baire nisaba Kazina.
1: Kazinaki?
0: Sisubira.
1: Ogambire sisubira?
0: Eh.
1: Okay.
0: Mwondi za Kanana. Yes, sir.
1: Good. Hello. Hello.
2: Hello. What are you?
1: Kurungure route.
2: Poram.
1: Urgabana
2: wana si umulizu wa kumeka kubiru kamuga wa. Jika bakul wajan jalan jawa. Kalau jadi suka kuno.
1: No.
2: Kalau mama udah siaga jadi. Jadi sih kamu kan. Mata yang wajib kora. Kalau kamu si banjiran awal sore
1: lah.
2: Taruh waktu di. Kalau mana yang wajib kongko mana dia awalnya. Wikara monseni. Alho. Kan sara asa tercera. Na Amerika sojo. Alihona Elia ni chama tunzi. Na Rutaro na Kanene. Na Salimana na Sande. Apara mwenye pananzuru kani wa mwishugugugu huo na ni na wakura huo. Na portanzi ali na nyangwanzi. Manager wa choma chomwani.
1: Alô. Oh. Alô.
3: Leque um cabelo amanano. A casa na canco bateu ou a mamãe me caírenga o queijo.
1: Cacuija mais ao.
3: O lipe é algo a mesa me caírenga e manhã se na água o queijo. Nisa Maria ninga o pai.
1: Cana no queiga no e conga nisa.
3: Ati. Ogambe kantu gwe maiso nturamuki.
1: Gena maiso.
3: One by one muramuki. Sarongo vikambo muramuki. Yoyo yange vizu wewe. Mbayi.
1: Ekindu chiba. Mbaka. Ekindu chikuzoka chiba ili chikumangaini wadota kuenda kwa atula ambero ba ile ikana. Ya chiburira kuwe. Tata.
4: Nanda ganga John mtauni anapagadi. Nisaka kwa mchao pita. Akichi pita. Kedu matakali yango. Kusuhuzo mkatari. Kusuko. Na wasubuzi huo na wakala mkatari awa Uganda rangi mambugwa huo na ndura hatuwe na wana nda mchia na harungwa na mtauni nveta vidaketi nda mchia Ramadhani kasta mwani wangu ugu Nangani damu chadiwe yeza na watu wana wakiliani ya joa ni atini na marava evo na wanywani vangu wana mkatari kuenda na watu wana nangani damu chana watu wana wa manjiri mkari hale diya kekesi ya rana mwagiriza niye jesu
1: okay

Johoima Road. Bakwata nize hamu na Makerere University. Batuleta ilo buhereza omu kutende kirabana na abobona abantu wakuru. Abata asomere na inyo aba asomereho. Bakata andikaira na abande basoma. Bamara ne baru haba itunga. Bata andika no kuyole sente. Bobo nive kozi sabonka. Bakutendeka emirime yomutwe. Kando buhereza bunubuona. Bulibu abusa. Gamba nkebje isoke no kwenyiriza. Ebyo kukanika motoka. No kugidabirizo. Driving biyete ebyo kufuga. Nibako onyera na ababa kuenda kuongera kilasezo mu driving permits. Ebya